0: sa standard operating procedure ng commitment at booking procedure si Romualdez. Dadaan si Alvin sa interview, kukumpiskahin ang dala niyang unauthorized items sa ilalim sa mugshot at iche-check ang medical history at saka dadalhin doon sa assigned cell. Noong nakaraang linggo pa, may commitment order ang BJMP kaya naman nakahanda na ang selda ni Romualdez. May policy ang BJMP, Alvin, na hindi pwedeng mag-isa sa selda ang PDL, lalo na yung may mga psychiatric condition at may mga comorbidity. Sa kaso ng dating leader ng Kamara, marami siyang karamdaman, Alvin, kaya hindi siya pwedeng mag-isa. Ayon pa kay Bustinera, makakaasa ang taong bayan na walang special treatment at sa selda ilalagay ang dating House Speaker gaya ng higit 3,200 na PDLs dito. Samantala, alas 3:30 kanina nung dumating si DILG Secretary John Vicrimulya dito para siguraduhin lahat ng utos ng korte ay masunod. Makalipas lang ang 20 minuto, lumabas din ang convoy ng kalihim at hindi siya nagpaulak ng panayam sa media. Alvin, nasa 50 square meters ang sukat ng selda dito sa New Quezon City Jail at sa loob may 5 double deck na single bed ang sukat. Pagtitiyak naman ni Dr. Henry Favro, Chief Medical Officer ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory, may kagamitan at kakayahan ng Quezon City Jail Male Dormitory para tugunan ang health concern ng mambabatas. Maaari rin siyang kumonsulta sa kanyang mga private doctors, i-administer ang kanyang mga gamot at dalhin sa pinakamalapit na ospital kung kakailanganin. May ilang mga sasakyan tayong nakikita sa labas na labas-masok dito pero hindi lang natin makumpirma kung ano ang pakay ng mga ito. Sa labas naman ng gate, may mga nakikita rin tayong mga kawanin ng BJMP na umaantabay rin sa pagdating ng mambabatas any time of the day.
1: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa system loss charge sang-ayon sa inaprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission base sa ipinalabas na Revenue Memorandum Circular ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kinikilala nito ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Ayon kay Mendoza, lain itong makabawa sa pasanin ng mga consumer. Inaatasan din ng kautusan ang mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines, distribution utilities at electric cooperatives na ipakita ng hiwalay ang system loss charge sa billing statement at resibo base sa panuntunan ng ERC.
2: Nabulaga ang mga residente sa Barangay Bangkal, Makati City sa pagsugod ng mga tauhan ng MMDA at Public Safety Department ng lungsod at sa pagdating ng mga tow truck sa lugar. Tiniketan ang mga driver at may-ari ng sasakyan na nakaparada sa maling lugar. Hinatak naman ang ibang sasakyan na walang nagbabantay.
3: Ito talaga kayo nagpa-park?
4: Opo.
3: Bawal daw pala dito mag-park?
4: Opo, bawal nga po.
3: Alam niyo yan?
4: Alam naman po. Aware naman po kami doon, sir.
3: Bakit? Ba't kayo dito nagpa-park? Ang bawal?
4: Eh, wala po kasing mahanapan na, ano, sir, eh, na mapaparadahan. Kahit mali po, sir, dito na lang namin nilagay.
5: Kailangan po may yellow line, eh.
2: Sinita rin ang mga nagre-reserba ng parking sa kalye tulad ng paglalagay ng paso. Nasa apat na po ang naisyuhan ng traffic citation ticket ang TSD at MMDA habang 10 sasakyan ang nahatak.
6: Continuous naman po ito. Nawala po yung naninita, bumabalik lang din po sila kasi nakasanayan na po.
2: 2,000 pesos ang multa sa mga illegal na nakaparadang sasakyan na walang bantay. 1,000 piso naman kung may driver at naialis agad ito. Kapag inabot ang tow truck at nahatak, may minimum na 1,500 pesos na multa para sa maliliit na sasakyan at dagdag singil na 200 pesos kada 4 na kilometro papunta sa impounding area sa Tumana, Marikina City.
7: Dito sa Makabolos Street nangyari yung insidente kung saan may naipit na fire truck dahil sa mga nakapark na sasakyan. Pinapayagan naman daw ang street parking dito, yun nga lang ay sa isang side lang tulad nito para yan may mga nakakadaang sasakyan. Binabantayan na ito ng Makati Public Safety Department para mapanatiling bukas ang lane at makadaan ang mga sasakyan.
2: Sa ordinansa ng Barangay Bangkal, pinapayagan lang ang street parking sa mga lugar na may markang yellow T-lines. Nasa designated parking lane naman ang kotse na nasagi ng fire truck noong Sabado. Nagpapagawa umano ang driver nito sa talyer noong mangyari ang insidente pero may nakaparada rin sa tapat ng kanyang pinuwestuhan.
8: Nakatabi naman, pasok na dito yung ano niya, parking. Nakatabi nung ano nga lang, siyempre malaki yung ano, dumaan. O nasagi lang siya na konti.
2: Humarap na ang driver ng fire truck at ang nasaging kotse sa Traffic Management Office ng Makati Police.
9: Ayon naman sa driver po ng fire truck ay talagang in-exercise niya yung reasonable diligence and application sa pag-proceed forward sa mabagal na takbo. Mm-hmm. Pero dahil nga sa sobrang restricted yung espasyo ay nag-cause pa rin ng contact.
2: Bagamat aminado ang Bureau of Fire Protection na sakop din sila ng mga batas trapiko, binigyang diin din ni Arroyo na sa ilalim ng fire code, hindi dapat mantala o maharangan ang emergency vehicles na rumeresponde sa sunog o iba pang operasyon. Sa Biyernes, nakatakdang humarap sa Land Transportation Office ang may-ari ng kotse para magsumite ng kanyang sinumpaang saraysay. Suspendido ang kanyang driver's license ng 90 araw habang gumugulong ang investigasyon at naka-alarma rin ang kanyang kotse. Kung mapatunayang may paglabag, maaring tuluyang bawiin ang kanyang lisensya.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magaganda nga Waiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla na hihimukin niya ang mga otoridad sa France na tanggihan ang hiling na asylum ni dating Congressman Sal Deco. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga dahilan ng kanyang biyahe sa France ay para kumbinsihin ang kanilang counterpart doon na dapat mapauwi si Ko para harapin ang mga kaso niya kaugnay ng troll scandal. Sinabi ng Kalihim na nasa France pa si Ko base sa pinakahuling impormasyong natanggap ng pamahalaan ng Pilipinas.
3: My job there is to convince our counterparts that after stealing $1 billion from the very poor country like the Philippines, he does not deserve asylum and he needs to be brought back to the Philippines.
2: Samantala, sinabi naman ni Rebulla na tinanggihan na ang hiling ni dating presidential spokesperson Harry Roque na asylum sa Austria. Anya, tapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang aplikasyon ni Roque at handa silang arestuhin dito kung may red notice na ang Interpol. Itinanggi naman ni Roque ng pahayag ni Rebulla na tinawag niyang mali at mapanlin lang. Giit niya, nakatakda pa lang pagpasyahan ng mga otoridad sa Austria ang kanyang asylum application. Buwelta naman ni Rebulla kung mapapatunay ni Roque na siya ay hindi sakop ng Interpol Red Notice, ay saka pa lang ititigil ang pagtugis sa kanya. Pero kung hindi naman, ay dapat siyang maghanda.
4: Nagmamasid lang ang lalaking ito sa bahagi ng MH Del Pilar Street sa Barangay Palatio, Pasig City, Sabado ng gabi. Pero ilang saglit lang, bumunot na ng baril ang lalaki at tila may hinihintay na lumabas habang naglalakad-lakad sa kalsada. Hindi na nakunan sa CCTV, pero isang lalaki ang tinutukan umano ng baril ng lalaki. Matapos ang insidente, nakuhanan din sa CCTV ang suspect na bitbit ang baril at umangkas sa motorsiklo paalis. Ayon sa barangay, agad naman nilang pinuntahan sa bahay ang suspect matapos magsumbong ang biktima pero hindi nila naabutan. Binalikan nila ito ng madaling araw matapos malaman na umuwi na ito ng bahay pero tumanggi ang suspect na lumabas. Bandang tanghali, kinabukasan, nagkasanan ng operasyon ng PNP kaya tuluyang naaresto ang suspect. Nakuha sa kanyang ginamit na kalibre 45 na baril at 7 gramo ng hinihinalang iligal na droga.
5: Pagkakakulit ko sa akin na suspect, kaya ex-wife niya po yung tawa ng lalaki. Siguro ay siguro sa elos.
4: Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa mga reklamong panglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Patuloy ang pagdina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Martes muling sumansad sa panibagong historic low ang piso matapos may tala ang 62.925 intraday trade bago ito nagsara sa 62.835 laban sa US dollar. Una nang nagbabala ang ilang ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos ang palitan ng piso dahil sa geopolitical tension sa gitnang silangan at ang mataas na interest rates ng US Federal Reserve. Samantala, nakapagtala naman ng mataas na cash remittances ng mga overseas Filipino workers noong Hulyo. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 7-month high ang remittances na nagkakahalaga ng $3.24 billion. Mas mataas ito sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Karamihan sa remittances ay nagmula umano sa Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia.
7: Nagkulong sa banyo si Jean Aloria matapos pasukin ng akyat bahay ang kanyang tinitirhan sa Pandakan, Maynila, Linggo ng gabi. Kwento ni Jean, papasok na sana siya ng banyo nang mapansin ang isang lalaking pilit na binubuksan ang bintana ng kanilang kwarto.
8: Akala ko, karpintero na, medyo matagal din ako sa CR. Umiiyak na talaga ako sa sobrang panic. Kasi akala ko, last day on earth ko na talaga siya. Hindi ko na alam, basta nagpe-pray na lang talaga ako na sana masave ako.
7: Dito na ipinadala ni Jean ang video sa group chat nila ng pamilya na agad namang humingi ng saklolo sa mga otoridad. Nakunan pa sa CCTV ang paglabas ng suspect sa bahay ng biktima. Wala noon ang may-ari ng bahay na si retired Judge Tomas Lainez dahil pauwi pa lang sila galing bakasyon.
9: Binabasa ko yung mga messages, yung paghingi ng tulong, yung kanyang mga pictures na nakalagay doon sa aming group chat na family. Umiiyak pa hanggang sa makatake off. Nagmamadali kami.
7: Natangay ng suspect ang kalibre 38 baril at mga bala na pag-aari ni Lainez. Sa imbestigasyon ng pulisya, umakyat sa isang abandonadong bahay ang suspect para makapasok sa bahay ni Lainez. Sa hot pursuit operation, agad ring nahuli ang suspect Lunes ng gabi sa bahay ng kanyang barkada. Napag-alaman ding